0: kanya lang na jolo na marguar si Zamburaga. Sa dahalak na durako mo tinamalumarina. Bisirambas sa bajir na jolo tempat kajadian na. At ang betang marguna tulaganak ta. Marerap ka pangidoon to pamarenta. Ang surapin ng dibangon betak marguna siya no tupulinyari.
1: Delapan koma empat megahertz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.